0: Areshima ma fe yenye brena ensemono yentiemu nkyremu na ye free ensemono asedia na ye free ase ewo apomudin ensemono na ye tufa se okodie bresia mu abotu an ensembo jabum ede yani akopiemu ewo abotun twemensin mu a eno ewa santema ntem ha na omo ekyere se ene se ohwe bosumtwe a ene ye enkro nkuma pa ho pa na omo empempri na no ma ewa sa enkro enkuma no mutse bonkoko akokofe ene sa enkro twa ne nyina no eya chip compound ne ja wamu hwe epre wamu apomden ene aresa ede free na empempri na ne se oka kire bia apomden adwuma fobri se ne se fo se munko se enkro nkuma wo se da bia nko ade ntra mo kwam se da bi edan ni ho ye kwa enkani akra bo hu asem ne kan ye kan ente ja ye kwa ye nyi ne ne nko fu nko e kwa ba sa wama etuo nyina so omo bre enkan karodo na ye kwa adwuma na aka hu bia menei bosumtwe asem ne bedwa na ye se ohwe aban akohumosika wotede ma wama ye fe no common fund na wamu chiche mu na ne ye wamu dimi tefa akwa kosi bangaro e de ama anes fo a wamu wo sa enkrotuo ye mpempi na no anes empese ombe kohoi na ene omo chi compound ya ewo bonkoko na ya womu ekosi nurses quarters ede ema womu sade beya apomde ho nsem ebetimi agina ye na ebra womu fa apaso ka pepe ede twa homa mu hyese den ya wie anesefo munko tirem sade beya adwumason anya apomden beja naso brano pomwo no aban ka jipono no bosumtwe eye engineer Hamidu Abdeda woni sanjo fo bonkomo chese wohwe empempi na no a anesefo ne ba ha no musu enam eda eni enti wohwe aban ba ye ene project bayi waje gungu mdu boyi nyina no wahwe esese ni nyina sade baye apomde pa betwa jan naso bana wabosomtwe ene ne nkwaro
1: legacy project ne you who say abaya besi chief compound of city ha na se kodi emu ha so many years old next ne bia ba ne oja hono ene ba ne oja hono so na timbe mfo ha no ne bia so mka kwesi ekọ ekọ aye he you who say dey also consider na legacy project ye ma ne ye be ma sa four bedrooms all in city ya ye hu so dey baye adisi o ha this is one about money assistance and normal tina money my hair you my for
0: enti enipa yetene kewano na ye aban kra chepende ma de hia omo awabosumtwe mensini mu asante mantema engineer Abdul Hamidu ene yetene ka no na woto anenka sia sokra enu achi ene ene so ko mensino emu a ene e panya ohwe apomde so abedi achire onu kwado na fere Sandra na wakasa ene wochem se empempi na ne se omo de omo enkoda ibi ekọ enkrokuma ma na omo usugo omo yempa esan se omo se ko omo ko hoyi he edan bi ene ho e hotena ya enu kwada chenso ekobasa na woma etise nkrokuma ne mu no enam se anese fo ne pe okun se ba emergency case ya na edin pa na eno ena ene ye owura ire Sandra okasa chemse ene ya assembly ne timahwe na omo etimesi bangado ewo ebonkoko ede ama adehye ohui ebetimi aboa ama mpempi na no putuprum ya de bia si a anese fo etima aboa aso anu
2: itu kwetesi ya ben bo ebeboa ene se se ye pe nkofo ama mama ba ye adwuma wa ha ebeboa yeto subio se ye na emergency cases a or sense omotina ya mintino amaju ewio omoba obesime ya den services no ensi ye na ye celebrate e dan keke no no ye celebrate se ye health son e best strength in your business providing quality health care to the people of Bonkoko
0: na enu aji na jumadie na zeno na ene abrankese nyamea ni ehine wo ho na na opoku amputoto so mienu na wakasa no de adesede eto apomden adwuma eforo nim se

0: ntin kwa mo brɛ e ba na kwantru mu a
1: obo a titi kro so so na ma yakwa enyinjira makro na kachi ufra akosi ha ko barkesi ufa akosi ha uko tunyan ne aegu akwa nje kwa ti sei no eye kwa ehia pa se eno kwa yi load aegu e free tunyan ko aegu akwa no so e ma cast ti mi fa ti mi ko si abrefo junction e so sa kwa ye na ma sa ati akabu nti no obi an ti mi fa ha bio oma abayan de asunti sa kwabo se bi eso so ye gana form na ekwa ye da ha no ni akwabo kru eye titikru na so ya kwan ni edi enya pa a baby aba sebi ndai akwai a enye edi enye senti ni se yare ho duo katani nyema nyema mi bribe je se akwai de yade a disturb ye pa
0: ha wo mo ejuei eye akwabo a tiamehene nana Kwame Bonsu ena ve eye akwabo a tiame nana Owusu Kwadwo ena nana eye Boaten Benkum hene ena afi akwabo a hene nana Owusu Ansa awodika omo na ote wono mo nka jeso mo kase kware dia tete wo mo nanu ati no ena eye akwabo a tiame nana Ose Kwadwo se Ose Kwadwo ochre mu se da bi ade bi wo no mo supa nana no mo egu omani mu ase opese wo kaka ho ne yesa nana ye wo bre ye tieu
1: omo dia tempa na nsusunsumpe enye ya nia se se bi o de court da ban na sa ban anye ho hwia mfa ma o ntimi nya ho hwia bi se so ituato ntini dia dia so to form a ya dia edi enya pa ntini ya mabaa dia nia dia somam
0: eti nana Owusu Kwadwo akwabo ahe tiame tiame nana wotre se da bia didi atam dia nana no mujibi papa papa aje se enye asem ketwa enso ekura Kwadwo
2: are shima ema yemfa ensem no ezina yemfa aseda ema goyo super sp wose ubefiri pa se unya safa ngwe bigu chema e hona ngu se ka atwo hoy e de eco bank e de pan african bank thanks to you computer kenek se men kancha wose fa onichemu matra